Ia tu yin din sena sena bi na puyan sena ka ina o nabi malpala 12-13 na o mia ina Torres Strait Boat Expo Boat Safety Expo wow ai mane bangal kasa o kauria tayan ngal panau pamle ya senobi ya o mia isina lakau mize pasina na ngita me mai se pasina bia o kezpa a yapu o pive tana moni na wara o mia ina pledging a keda sina kai safety demonstration group o discussion il sosi sizo mat keda o safety equipment a wa o mia ina tana kai demonstration il aimo mai pukai a mat keda o